0: XFM time. It is now 9 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 10 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 11 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

the best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

What'd I tell you?

0: XFM time. It is now 12 noon.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 4 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Gusto og princess treatment, unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
3: Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo ng Zathon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa
3: Zathon Plus Gold, tatak yes to health. Zathon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zathon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
11: Purma dagani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zathon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zathon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zathon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zathon Plus Herbal Soap.
5: Zathon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zathon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
5: Zathon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!
15: Exciting! Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
5: Extra B. Extra B.
15: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
5: Extra B.
16: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
17: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
2: Kaklarek sana!
0: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
2: Extra B. Extra B.
1: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
3: Extra B.
4: 10, 9, 8, 7, 6,

0: XFM in Davao City. XFM 89.1. XFM 89.1. Extra beat.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: karon. Unsa galit toy pangalan atong requirements na to sa katong kwan? Unsa to katong birth certificate?
1: Kana bago ka gi anak?
2: Birth certificate.

0: John Ray.
1: Well, so well, isa galit to'y pangalan atong requirements na to sa katungkuan. Isa to, katong birth certificate.
2: Kana, kana ba ka, anak?
3: Birth certificate.

0: XFM 89.1. XFM. XFM 89.1.
1: Extra beat.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!

FM。

0: FM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
4: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarit sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa exciting Pilipinas. Alas 5:08.

0: good morning!
1: Exciting morning.
2: Oh yes, good morning.
0: Good morning!
2: Yes, mga katropa, sa makausap pa, magiguban na sab kami kaninyo karon sa Exciting Sunday. Sa matag-adlong Domingo, kami na usap, magsaba-saba kaninyo, Adre. Kauban ako si Arki, diri karon sa Pikas Lawak. Siyempre, kaninyo nga katropa, katropang June Marata, magkikuban kaninyo sa pipila ka mga sunata, mga maanindot nga sunata, o mga pipila ka mga pitikmingaw, nga pag-isgot-isgot. O siyempre, sa inyong pagpanimbaya, mga katropa. Umanay ko ninyo, nining adlong Domingo, Pizza Noybe. Sa bulan sa Agosto. Wow! Pila na lang yun ka adlaw mga katrops. Si Piat ay ko kanina, no? Kaya ako nalito kanina, alas 5:08 karon dahi. Advance dahi kayo, sarilo, mga ko nagtanaw. Nga naaram mo dahi dili ang mong orasan dahi. Alas 5:04 pa mga katrops. Hey. Siyempre sa pipila ka mga greetings, oh, sa inyo pagpanimbaya mga katropa. Siyempre dial mo sa 09 5396140040, 09 5396140040, 09 08 547 6495. Siyempre, pwede send mo dari sa ito ang FB page bitaw mga katrops ha, sa itong account, sa ito ang Daniel June Marata. Onya, sa ito ang mga pakulo. Wow! Dili kay maminaw lang mo sa inyong pagpaminaw, naapagin mo'y mapu-pu dari. Tapos naapagin mo'y masunod sa inyong Gcash. Ningkamot lang mo nga makasunod yun mo kanunay sa ito ang tulumanaw na hantutalasays. Anto dalasay, siyempre, ang ato mga sunata, atong inyong timan-an. Ang unsay gipanglitok ni June Marata dere, unsay mga sunata, unsay ang orasa, marugin na. Ya, maka-jikas din mo. Ingon ana, muli nga, matag-adlong Domingo, ang XFM, ang 89.1. Maanad, bukukuhan itong pika sa frequency. Good ba? Ang 89.1, XFM Dabao. Makiguban-uban kaninyo sa mga kalingawan. O siyempre, dili ta pwedeng karong mga panahon na basta adlong Domingo, puno ta sa kamaya. O puno ta sa kadasig, mga katropa. Mahilayo ta o layo ta sa mga kagulanan. Dili ta magpaswabi sa ato ang mga problema sa kinabuhi. Kaya ang problema, kung imo ng problema hon, maproblema jud ka. Maunay lisod kayo nga ang problema, imong ibutang si imong huna-huna, bisan ang problema na problema.

0: Siti Bukid nun. Oh, sa mga balay. Sa mga asa, mga siti nga maabot ka ron sa tuang pagsibya. Takumus mo. Kumusta? O manginaot kong ang atuang mga kaigsuunan karon nga sa naa sa palibot sa Dakbayan sa Davao. Kinahanglan, exciting ta ha? Siyempre sa atuang mayor, si Mayor Basti Duterte, sa atuang Vice Mayor, si Rigo Duterte. Sa tulo ka congressman, sa first district, ang atong congressman, si, siyempre, si Congressman Duterte gihapon. Mali. Congressman Pulong Duterte. Sa second district, si Congressman Duterte ka po. Kalimutan ko sa pangalan. O, siyempre sa 3rd district, si Congressman Isidro Ruy Ungab. Sa 24 ka mga city councilors, sa ato mga kapitanis, sa ato mga konsehalis, sa mga barangay kapitan, mga barangay kaagawad, takumus mo mga barangay tanod, mga BHW, mga barangay pulis. Siyempre sa atong task force na po, sa atong mga kapulisan ko, siyempre sa atong mga kasundaluhan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning kaninyo. Good morning! Upanay ko ninyo para nga magmaya ta. O siyempre sa Adlong Domingo, kailan na magmalipayon ta. Os muna ko, lipay ta. O nga natural, basta maglipay-lipay kanita, dili kita magpatugtog o mga naot nga mga sunata kada mga mingaw nga sunata apan ang pinakaimportante karo mga katropa nga ang imong kalawasan karo nga ini nga bugnaw nga panahon kinahanglan imog yung butangan o nga mainit nga ipatagamtam nimo sa imong ginawaan mga katropa kapi nga healthy sa imong gipangita kapi nga makatabang maglikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay mangustin og soya sulayi ang Santon Plus Coffee Mix ang kapi nga mo panormal sa pagpagawas sa hormon sa kalawasan para sa kampiyon nga kombinasyon inom og Santon Plus Gold. Wow, kani parihaan ni oh. Santon Plus Gold akong giinom karon mga katrops oh. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C uban ni sab sa panginom sa Santon Plus Coffee Mix kay nakakapi ka na. Tambal pa. Ayos mga katropa alas alas 5:10, unang dalit alang kaninyo para sa ato ang paglingaw sa Exciting Sunday.
1: Exciting morning.

0: Exciting morning.
1: Alas 5:21!

0: Yes, oy, good morning. Good morning sa mga sayo nagmataron, ha? Oy, sayuha po nilang nagmata in town o misunod sa tuang programa. Oy, good morning. Nga to kang Kiel. Oh, Kiel Gabia. Good morning si Mother Brad. O, siyempre, kang kagawa Jim Will Rasonably or Will Jim Rasonably di akanos may barangay Katigan. Good morning na muda. What? Padayon si Mohang plano, ha? Kaya madayon raw yun. Ha? Nga to sab kang kuan? Kang Sally Alcaria Malina. Wow. Uy, good morning na muda. Mauni sila ang isa sa nakatabang sa kahusay o kalinaw dali karon sa tuang dakbayan sa Davao. Uy, uy, nabaliktad mo. Ang sama na yung ako. Ang di mo ni Maogo, di ba? Ikambyo ganit takabi. Ha? Ikambyo taka kay... Nawa na yun. Untok ako. Adam, daro. Wow! Lagi. Ha? Kang Sally Alcaria Malinaw di akaroon sa may barangay Tibuloy. Good morning si mo, di ma'am, ha? O sa imuang pamilya. Sa mga Malinaw family. Malinaw dyan ni sila kay... Siyempre, sa pliedo palang daan, Malinaw na.
1: Pinawa!
0: Di ba? Malinaw na guna sila. Good morning mo dia, ma'am. Oga, kumusta ang dagan karon sa kahusay o kalinaw sa tuang sa to, dahil lang si Tibuloy, oy.
1: Pinawa!
0: Kumusta man? Di ako. Oga, nga to usap kang, wow, kini akong ganahan. Kaya nagitagalaing nasun mo, apil-apil sa tuwa, di ba? Ha? Nagitagalaing nasun mo, apil-apil sa tuwa, di ba, mga katrops kay... Napang gano'n yun, taga kuan eh, taga Saudi Arabia. Ah, Arabia ta, Saudi Arabia.
1: Pinawa!
0: Ha? Taga Saudi, gano'y mga katrops, ha? Pati ko sugar po na akong may, kaning akong kuan eh, kaning ako ang monitor, ako ang pagipahinayan, kaya muro mag, ang pikas na lunggal mo gano'n ako, katropa, kuan eh, naanay ga, alingaw-ngaw, dalis pikas na lunggal ako. Ang pikas na lunggal po na, po'y magsige gong-hong, ha?
1: Pinawa!
0: Dahil sige gong-hong, mag-uingon nga. Ingo nga, kanang nakay kwarta on niya. Wow! Wow mo lang! O ga, simple. Nga to, Sam, kang di akaroon sa may Saudi, sa Laing Nasod. Bito, good morning, di akumusta man di sa inyong area karon. Wa po ni tawagan, no? Tawagan ko ni kiha karon. Mangutana ko ano yung sa may status di akaroon sa ilahang area. Nga to, kang Robilin Alcazarin. Oy. Alcazarin. Ya karon kumusta man diha sa inyong area karon diha dai sa kuan sa Saudi. Sa Saudi. Ha, kumusta man diha ang Saudi karon? Kuan ba kanang kabalo ba sa magbinisaya ng taga Saudi? Kabalo. Kabalo ba magbinisaya ng kabalo ay. Kadagang mga Pinoy na Saudi, alangan. Bitaw, good morning, ang Rubilin Alcazarin. Di, good morning ni Muda Day, kumusta? O amping-amping. Mauna yung pinaka-importante sa ito karon ang pag-amping sa itong kalawasan, pag-amping sa ito ang mga gimbuhaton. Para kay mag, pag once ganit, masipyat magunta, mauna na tayo, nga, wa, sa garam, ingom na ikang, wa, magun, mag-amping. So, amping ha, amping-amping di, day, o I hope nga, go sa imuhang goal po mga dada ya. Kana kay ko musi mo kukuan ba kan musi ko higop ni akong kape diri kan santon gold ah kanindot eh ah. Pero by the way mga katropa na magtiayo ra nga wa magtininggan ano man, alangan nga sa naman taon eh marag, wa naman in taon sa wa na magunonag usay mga obligasyon. Sige lang hatag ko tingala magyudang tingala majumbana jud kay sige mag kuan ba tagaan kumplito ang sweldo nya kuan kumplito ang sweldo nya naapag yung mga pinalit ba na yung mga pinalingke pero tinga man yung bana nga. Saan niya akong asawa? Gamugtok mong gihapon. Sige na, gunahuna ang asawa ba nga. Saan ka niya? Ang bana? Ano man eh? Kaya nga ano di ay? Tama lagi. Nagsige kang hatag o suporta di ang simong pamilya. Sige kang hatag di ako. Pero naaapag yun eh. Kaya kinahanglan di niya. Yung saan man niya mo? Nga, luya man. So nakinahangla juga mga katropa, sulit ka kung nakaturbo ka, makatabang rin sa Six Life ninyong mag-asawa. Ang turbo FDA approved, mausip inumon, pagturbo na. Mapalit kini sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Wow!
0: Alas 5:27 mga katropa. Oy, good morning usap kang Jekyll Miggy. Matod pa niya, banatig sounds na. Oh, siyempre. Wa mo gini, kanin mo kong adlaw Domingo, mga katrops, minus ta o ka ng komentaryo, labi na narong orasa. Dilita mga komentaryo rong orasa. Kay, well, ko lang ba, pitik mingaw lang. Kay kung mga komentaryo mo kong ka, FM good ta, di ba? FM kita. Frequency module ito. Maugun na yung atua, di ba? So, mga komentaryo, onya. Karong tao-tao daw sa bullseye, di ba, matagbaw mo. Naadiha ang pinakatibay nga Marvin Pineda. Naadiha ang pinakatibay. Ingon na si Marvin nga. Nagiinan mo ko limong tibay dyan. Di pa ko tibay dyan. Ano sa manday ka? Tinuod mo siyog ko.
2: Pinuod!
0: Lahi, magol pagpaminaw mo ng tibay. Ha, di ba? O, unya napon si Jubit Espanyol. O. Matagbaw mo diha sa mga komentaryo, sa mga balita, mga priskong balita. Sunod ane, ang Bullseye Weekend. Para, kumplituhan mo gina mo, di mo gina mo sugot nga. Kung mahimo lagi, ilansang nyo, numero 4. Ang inyong radyo, numero 4. Pero, usahin mo kung maingo mo na sila nga, kanang, ayaw eh, mabalhin po siguro may laing istasyon. Pagbalhin nila, ah, dito rin yapon sa Solid FM.
2: Pinawa!
0: XFM yapon. Ay, good morning, ato kang Jekyll Miggy diya karon. Good morning muna mga sa mga Miggy family diya karon sa may Balyuk. Oy, kumusta man mo diya, mga Migs? Ah, nangyato si nilaag, siguro na kabi dito sa namatyan. Oo, unya, siyempre, oy, kini, kay huwag ganit katagbawan sa musika. Basta tao ganit mga musikero, mga katrops, mauna yung mga tao nga layo sa disgrasya. Ay, di, layo sa disgrasya. Layo sa kagubot. Kaya sila mo itighatag o kalingawan sa mga taong mahilig o musika. Bitaw, ang gikan ka sa imong pagkatao, kinahanglan jud nga, inubanan ka sa musika. Ha? Kaya bitaw, pagkatao ni mo nga, wala makagakanta na. Uha! Uha! Masa bata ka din nga mga katrops nga taas kayo o ka ng tingog o ka ng musyagin ka ng uha! Parting tibayang tingog na mura na si Janil Lacustalis de Pilio Monitao musikiro ha? Gikan sa bahista gitarista kuan ka ng gitarista, bahista unsa pa, organista oho kuan basta mga musikiro nga tao, mga katrops, layo gid na sa mga problema karong mga problema. Ay, alas 5:30 na. Muraga mukuan po ta siguro no. Mukuan ta. Mupahuay ta kadto no. Good morning usab ngadto kang Mercedes Hel Jura Mangguba tiro probita puning apelyido wa pertin. Taasa baning imong kuan oy. Pangalan Mercedes Hijura Manggubat Tirol. Kining Mercedes, kuan ni? Kanang sakyanan eh. Tibay po na ang sakyanan. Kanang Hijara, Japona. Ha? Japan. Kanang Manggubat, akan na. Kay parating giraha. Yun na. Pagigol.
2: Pinawa!
0: Ha? Siyempre sa Tirol. Oo. Oo, ganun. Ha? Usmo na ko ha. May sinis si Jara at Manggubat, Tirol. Good morning sa muda, ma'am. Di ka nun sa may apipidad or sa may batuturil. Nga to kang Jing Pilcher. Ako na rin eh. Kumplituhon lang ako ni before ta mag-commercial. Ah, Jing Pilcher is watching. Wow! Oy, good morning muna, Jing. Alaka, alaka. Sige, ay sus, wala may problema. Ha? Tarawa lagi. good morning muna, Jing. Oh, good morning daw sa iyang ayate, God.
2: Pinawa!
0: Alaka! Nag-inot-anay na yun mo, ha? Hala, pasige mo. Oy, good morning. Usap kang Roger Kampangan. Ay, karoon, oy, kumusta man ka, Park? Diya karon sa may asa ka dito, Yuki. Oo. Oh, oh. Unahan sa kuan kapatagan. Bitaw Yuki. United Kingdom day karon si Roger Kapangpangay nag oy nagtan-aw gid siya kan good morning no part og amping di apart ha. Og nasayod nagyug ka nga what is unsay gusto ni katropang June Marata nga sa pasalubong di pasalubong ni Monaco. Good morning no part Roger Kapangpangan day kan og amping di apart usbon nako. God is always guide you and your family. Siyempre, nga to kang Rosalena Mansilagan, di karoon sa may barangay Katigan. Good morning si Modea, ha? O kang okay ra part, okay kayo. Thank you kayo. God bless you mo part. Ang kang Rosalena Mansilagan, di karoon sa may barangay Katigan. Good morning si Modea. Ma'am, madam. Alas, Mateno, sa sobraan na ta, alas 5.32 na. Balik na mga katropa, at uwi na kita sa Pikal Sawak sa mga painom-dom.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Exciting morning!
3: Alas sa 5:37 mga katropa. Okay, mga katrops, nakuratan sang ko. Okay, padayon na mga katropa, og siyempre dili mi gusto nga di kimo matagbaw laing dalit alang kaninyo mga katropa sa adlaw Domingo sa exciting Sunday.

0: Exciting morning. Hey, it's a beautiful day.
1: Alas 5:47. This is my... Pila ka minuto na lang sa atong panag-uban ha. Baniga pong kuninyo ay kunyo biyae kay inyo kong biyaan ako. Kaluoy po ninyo taong biniyaan ka no. Dili sama anang na ay lugar gani nga kan kanang imong gikahinaman imo jung balikan. Sama na nga lugar gani mong diin kagikan. Bisan pag asa ka, bisig dili na na, wala na kay area niya. Pero mahinumduman gyapon ni mo. Kaya, siyempre, naagunay, kuan ba, kanang dili ni mo makalimtan. Ha? Makahinumdum ka gyapon. Wow! Pero katong gibiyaan sa uyab, ay nang kinitaon paghandom, nga ikaw balikan pa.
2: Pinawa!
1: Alas 5:48 mga katrops, oy. Good morning. Sige hatag. Mao ba? Oh, hatag oy. Alongan. Good morning day ngadto kang Sir Jeffrey Bangkas day karon ha. Good morning muna sir. Kumusta sir? Kumusta nga to ang kwan? Usa sab ni sa ni protekta sa ato ang kausay ug kalinaw. Kini mga miyembro sa atong kapulisan nga mibuhis o kinabuhi para nato nga mga tambaloslos po ning uban ang gibuhi ang tao na sa atong mga pulis.
2: Pino ka!
1: Wapay siguro na pa'y uban dito? Nga, ha? Wa nila hununa abang ang pulis mo naghatag ng proteksyon sa tua? Ang pulis pa'y pakasadon. Namingon din sila nga, salbahis ka ng mga pulis. Hey! Ang pinakanindot sa pulis, kanang muingo nga, ayahay pa mo sa pulis.
2: Pinawa!
1: Ay, nako! Alas 5:50 na! Oga, good morning, usaba! Nga to ka nga, usbon ako ka nga, Sir Jeffrey Bangkas. Good morning muna, sir. Oga, nga to, usab, good morning! Pa-shout out me diri sa Kilate. Oy, siyempre, way Kilate ha? Way Kilate as Kilate? May kilat ya? Ha? Huwag mo kilate.
2: Pinawa!
1: Good morning ko tao. Nga to kang Marisa Mabini. Good morning. Pa-shout out me diri sa kilate o sa akong husband. Wala pa ni Bangon. Imo mo siguro ang gikulata gabi eh. Bisig imo nang ipaturbo.
2: Pinawa!
1: Ipaturbo na ni mo. Shout out oy. Ha? Grabe. Alam di ha? Ano magsalig man taan ng turbo? Saliga na to. Kaon ang tagtakway. Aha, pahits na.
2: Pinawa!
1: Ay! Ako na yung pambasahan para ako na yung uban. Uy, kang may-may ha, kambari day. Good morning muna, may. Mga staff ni Kunsyal ato ni Richelle Susobrado. Good morning sa mga Susobrado family. Di ako sa may mental nga to kang Sir Kukoy, Attorney Kukoy Susobrado, Attorney Suraida, Attorney Laida Susobrado, Ladi Susobrado, kumamching ang Sir Allen. Good morning ka ninyo, kumusta mo diha tanan ha? Manginaot kong naata karon sa kapiskay o kamaayo sa atong mga pangunahon na karon. Shout out. O siyempre, panawag daw mo, busy daw. So, makatawag lang una ron. Makatawag mong una na anamoy jika. So, pakoy. Wow, apako mangutan na. Pero unya, rako, di na apako mangutan na. So, makauna lang tawag. Alas 5:52. Oh, good morning, usap day. Nga to sa kang... kang Freddy Ibad ya karon si Kagawad Freddy Ibad ya karon sa may barangay Atanawi ngadto kang Kapitan Ruel Ansal. Uy, hala madayon yon ang eleksyon. Ay, nako, madayon yung eleksyon sa barangay. Kamo mga last timer in town. Awag kita may mo ane, pahukay mo. Pero pwede mo mudagag kapitan. Ikaw kapitan, pwede sa kamudagag kagawad. Pero no na apod. Kung naaba kay nahimo sa mong barangay, para hindi ka mauwa mo, dagandagan, ugbalik ko, yun, sa di ka. Kaklarik sana! Apay uban yung taong karoon, nga sige lang, nagsalig mo na ko, na ako'y kwarta. Bahala ko ako'y agi, pero naamo ko'y kwarta. Hilom diha! Katong mga barangay, mga kagawad, mariganay, kagawad, ganun, mga katropa. Wait, kamong mga, kwa na, magkwan po ta, sa'yo katawag, aning, mag... Wise boot mo ta. Oh, pag wise-wise po mo diha, eh, di mo mag... Sing, eh, tagaan mo sigatos, eh, sigatos, ganun, eh, so, mabit-bit mo nagbata ng sigatos, ganun. Pero tagaan mo si kalibo, ay, so, sa'yo po mo padala, eh. Huwag na imuhatang sa kong 1,000, eh, depende, eh.
2: Pinawang!
1: Pinawang! Madayon yun ang eleksyon, mga katropa. Kadili, pwede nga dili, dayon nun ang eleksyon. Kay kung 2028 pata mag-eleksyon, mga katrops, dako na kayong nagasto in taon ng kumili. Oo, napaigigasto ron sa kali... Napaigigasto ron yata ng impeachment. Impeachment! Nako! Gihimo rin kolateral, mga Pinoy, anak. Bisausahon na nila, mga katropa, oy! Ay, di pag yun ang mahumang yun lang, kapungutin lang ang disara. Ha? Ha? Di isa't pag nagtuo mo rin kapag humahan ang impeachment, di pa na mulihok. Sige, pa rin ang pamiang. Kanyang mga taong diskumpiyado na gani sila nga pagka-opisyal. Ha? Diskumpiyado na gani. Makita ginagarason nga ang iyang kalaban, di yung kalihok. Maunin eh, tabo ka rin ang ato ang... Ang ato ang BP Sara, paningkamutan nilang digid ko dagan. Nga magbuot ay mo, nga mga tao na may muingon na dagan, yuday, dagan. Napiinday po, sungugan.
2: Pinawang!
1: Tama ka po na day, ala, sungug! Ah. Sungug ka, bagay day, sus! Nga ni mga tauhan na. O, diyan ko sa akin nito. Bisag, na. Ako nung gipulaan ako, paminaw anong kanang impeachment bitaw nga, kuan? Pila na naka-impeachment, ikadusi naman siguro na. Pa, di na ko eh. Di na ko minaw, wala sumol. Puol. Kaya nga no, nganong maingok ang puol, mga katropa. Alangan. Mauragyapon, ang ilahang mga witness, naka. Wala eh. Nga, puol lang gani. May mga to sa sinugda na maingok ka, halaka oy, halaka oy. Makuan, may atani. Kana ma-exciting punta po. Ma-excite punta nga. Maminaw, unsa kay ras, unsa kay mga kuan ana. Pero karon butbut. May paminaw ko XFM. Dungog pa ko mga balitang tarong. Ha? Ngo, sige kag paminaw ana ko. Nay bula nang baba nang mga ha? Prosecute. Ha? Taga kuan, mga loyalist. Nako. Sino sa una nila? Karon sige buhat lang pampiangan. Kuto na sila ka yung mga nasa minority karon mga katrops. Ay naku, huton yun na sila file o kaso. Para pag-abot sa time mo, daog na kuno sila. Na ina mo nang hulgaon. Ikaw, di ka mo sabay na ko. Aha, bala ka. Pailan ta ka kaso. Ah! Oh, pailan ta ka kaso. Di ka mo sabay sko. Ah, pailan ta ka kaso. Ito, mapamak. Napay-uban. Ano lagi? Amot lang. Money is power. Pong bida. Pero ako no, kanyahir mo itong wakon ko'y power, kaya wakon ko'y kwarta.
2: Pino ka!
1: Ay, good morning kang Mike Reyes na ikan kay sir. Ay, good morning sir, good morning sir. kang Mike Reyes na ikan ha, namina ako ng Satoril PNP. Good morning sa inyo, ma'am, sir, ma'am naman. Og, I hope nga, kwanta, abtik ta kanunay. Og, siyempre, basta abtik ta. Kana bitaw mahilig ka mutanaw ganing mga lip and right kani nga makakita ka mga mindot og telescopic mo na gitawag og optic pa ka.
2: Pinawang.
1: Logwinos kani nga moingo ka. Nay kuan ba ano nay kuan dito? Di na ka mulingi aka na luyahon ka na. Makaingon na ka nga awa na gid in taon ni toy ni doy.
2: Pinawang.
1: Pero kung pag-ingon ako nga nagkuhan nito, abtik kayo, aka na. Di ba, sir? Ah, si Mike Reyes. O siyempre, nga to usap kang PIMS Algog, ah? Kang Police Executive PIMS. Relax, June. Inom sa og kape. Inom sa og kape, be? Ah, inom sa og kape. Una ko yung uras, ay. Gamay lang sa kong uras, oh. Ah! Oh, good morning, usap day kayo. Good morning, cool. Happy Sunday. Nah! Usao, man ako pagbasa ni ininsik, usap man eh. Labaw mo ni Saudi ni
2: Pinawa!
1: Good morning, more yung gingon. Good morning, cool. Happy Sunday daw. Ay, good morning, usap day. Ang nasus, taghana, biyan taon itong makiga, motimbaya, ang taas ko, ano? Magpatimbaya. Nga today sa mga kuan mga tanawa lagi wala na kalimot ni noon ta sa mga opima family. Good morning sa inyo da sa mga sitio Ramihan Batuturil nga do usab kang live Santor Santores sa may Dakudaw Agdaw. Ah, okay, good morning. Ang naglanog-lanog ka diri, sir. Yate! Lanog-lanog, ha? Pero wala mo ko'y uras. Agoy ka. Wala mo ko'y uras, bitaw. Di na gini mapugan. Mapugan pa'y baha. Nung ka ang uras. Kay matut pa ni katrupang Alan Abaes na ay uras piduli-dili na ato. Ay, iyan na nai sa musunod na itong programa ang Bullseye Weekend. Ha? Paminaw sa ninyo ang Bullseye Weekend ng mga katropa uban kang katropang Marbs Pineda nga to usab kag Jubit Espanyol. Kasi yung kapartner, basta naadiha mga priskong balita. Usbon ako sa mga nagtimbaya ka na ko o sa mga nagpaminaw karon sa ilang mga radyo, mga portable radio lang. Salamat kay sa inyong pagkiguban ka na ko. Manginaot ko sa sunod Domingo pohon sa ito ang tulumanon ang exciting Sunday, exciting morning sa 89.1 XFM. O pasalamat ko sa inyo ha. Ubani-ubani ko niyo. Sa inyong pagkiguban ka na ko, naadiha ang gitawag nga pagtinabangay. O ngatus mga DDS, good morning sa inyo tanan. Wala ko'y oras, ang alam sa kinatabukang puwersa sa XFM Network Philippines, alangsan kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Kinis katrupang June Marata, makaingon kaninyo salamat, salamat sa inyong pagkiguban ka na ko, manginaot ko. Nga ang grasya sa atong labaw makagagahom, anaakan ninyong tanan. Kamatuuran, ang sandigan. Bye-bye, I love you all.
3: XFM
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklaro, sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Bueno.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Klarik sana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 6:35 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, aniya ng Bulsay Express Balita karong buntaga. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold, aduna kini bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa 10-15%. Zanthone Plus Gold mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa headline sa atong Bulsay Express Balita mga katropa. Davaoenyong Kampiyons 2026, ipasidungga ng mga athletes o mga coaches. KOJC Kingdom, ablihan sa publiko karong umaabot nga Setyembre. Samtang DPTMP nagpadayon sa IEC campaign sa Barangay Matina, Pangi ning Dakbayan. Lawas sa 8 anyos nga nalumos sa Sultan Kudarat na recover na. Dakong rollback sa presyo sa lana lauman karong simanaha. Senate Blue Ribbon Committee gipasa na sa Ombudsman ang mga kaso sa flood control projects. Katapusang headline sa China nagkumpirma o gikumpirma ang pagkamatay sa duha ka mga Coast Guard personnel.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa detalye mga katropa sa atong Bulsay Express Balita karong buntaga, gipasidunggan sa Davaoenyong Kampiyon 2026. Araw ng parangal at pasasalamat ang 217 ka mga Davaoenyong athletes nga nakadala og dungog sa syudad. Pinaagi sa ilang mga kadaugan sa international, national og batang Pinoy competitions. Gimamang awarding ceremony pinaagi sa City Government of Davao og City Sports Development Division. Sa mga ihap, 36 ka mga athletes ang nakarepresenta sa Davao City og Pilipinas sa international competition, samtang 181 ang nakikompetensya sa batang Pinoy. Gipasidunggan sila tungod sa ilang dedikasyon, sakripisyo og pagdala sa ngalan sa Davao City ngadto sa mas dagkong kompetisyon. Gawas sa mga medalya og certificates na kadawat sa mga athletes og coaches og cash incentives ubos sa Davao City Sports Excellence Incentive Program ang mga international og national gold medalist ingong nakadawat og 30,000 pesos matagusa, silver medalist nakadawat og 20,000 pesos matagusa, og ang bronze medalist nakadawat og tag 10,000 ka pesos matagusa. Aduna usab laing incentives alang sa batang Pinoy medalists. Matod ni City Sports Development Division Head Mikey Aportadera ang kalampusan sa mga atleta. Resulta matod pa sa ilang kakugi og disiplina. Samtang gipasalig usab ni Mayor Sebastian Duterte pinagi sa mensahe nga gibasa ni Vice Mayor Rigo Duterte nga magpa nayon ang suporta sa syudad aron makapadaghan pa og world class athletes gikan sa Davao City.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa, gikumpirma nga ablihan na sa publiko sa umaabot nga Setyembre 1 ning tuig ang KOJC Kingdom sa Davao City nga giila isip usa sa pinakadakong indoor cathedral diri sa kalibutan base sa seating capacity. Nasayran nga pasilidad adunay kapasidad nga mukabat sa 75,000 katawo og usa sa labing dakong imprasaktura nga gitukod sa Kingdom of Jesus Christ. Dugay nang giulat sa mga miyembro og supporters ang opisyal nga pag-abli niini. Ilauman nga mahimong sentro sa dagkong relihiyosong kalihukan, convention sa guban pang major events ang mga pasilidad tungod sa kadako og modernong disenyo niini. Sa pagkakaroon, padayon ang mga preparasyon alang sa grand opening, din gilauman ang pagtambong sa libuan ka mga bisita og miyembro gikan sa nagkalain-laing bahin sa nasod og sa tibuok kalibutan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang mga katropa, nagpadayon ang Davao Public Transport Modernization Project ng DPTMP sa pagpaligod sa komunikasyon o pakigpartner sa mga komunidad, pinaagi sa Information, Education and Communication Campaign ni INIA. Nasairan nga itong nakalabayang adlaw, nagpahigayon ng IEC session ang proyekto uban sa mga residente sa Barangay Matina, Pangi, aro ipasabot ang mga detalye o benepisyo sa modernisadong transport system nga giplano alang sa kinatibuk ang Davao City. Ipasabot sa mga opisyal sa proyekto nga ang community, ang mga community safeguards o grievance readiness mechanism aro masiguro nga masabtan sa mga residente ang ilang mga katungod o mga proseso sa pagpahayag sa ilang mga concern. Matod kang DPTMP Strategic Communications and Engagement Officer John Gunn, importante ang partisipasyon sa komunidad aron masiguro nga mahimong mas luwas, epesyente ug responsive ang umaabot nga transport system alang sa tanang Davaoenyo.
3: Express Balita.
1: Sa atong balitang regional, mga katropa, malampusong na-recover sa Philippine Coast Guard kan PCG ang lawas sa usa ka 8-anyos nga batang lalaki nga nawala human sa insidente sa pagkalumos sa Tran River sa Barangay Dato, Caron, Sultan, Cudarata. Dihang nadawat ang report, naling gilusad sa Coast Guard ang search and rescue operation uban sa Philippine Marine Corps MDRRMO Libak ug uban pang lokal nga responder aron pangitawon ang mga biktima. Tungod sa kusog nga sulog sa suba og limitado nga visibility, temporaryong gihunong ang operasyon aron malikayan ang peligro sa mga responder. Hinungon gisugdan pag-usab ang operasyon sa pagkasunod buntag ug gibalhin ngadto sa search and retrieval mission. Na-recover ang lawas sa bata alas 12:35 sa hapon kagahapon ug giturnover ngadto sa otoridad. Napahimang na usab ang Coast Guard ngadto sa publiko nga mag-amping ilabi na sa mga suba ug uban pang laom nga mga katubigan.
3: Express Balita.
1: Samtang nagtinguha ang provincial government sa Sarangani nga makabot ang 2.9 billion pesos nga budget alang sa 2027 aron mapaspasan ang recovery o rehabilitation human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa probinsya karong tuiga. Sumala sa provincial administrator nga si Attorney Ryan J. Ramos, ang proposed budget maghatag og prioridad sa pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog, pagbaha o uban pang kalamidad. Lakip sa mga target nga punduhan ang disaster resilience projects, infrastructure development, social services o mga programa nga makatabang sa pagpaligon sa lokal nga ekonomiya o komunidad. Gipadayag usab sa Provincial Treasurer's Office nga gilauman ang 14% kapagsaka sa local revenue sa Sarangani nga makatabang sa pagpalapad sa mga serbisyo o proyekto sa probinsya sa umaabot nga katuigan.
3: Express Balita.
1: Samtang sa atong balitang national, mga katropa, gilauman ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semana. Base sa initial nga monitoring sa industriya sa lana, posibleng mukabat sa 5 pesos matag litro ang rollback sa diesel o gasolina, depende sa lihok sa presyo sa world market. Nasayran nga ang posibleng rollback gingong resulta sa pagkunhod sa presyo sa krudo sa international nga merkado o pagluag sa supply concerns nga nakaapekto sa presyo sa lana sa milabay nga mga semana. Kung mapatuman, kini mahimong usa sa pinakadakong rollback karong tuiga o makatabang sa pagpaubos sa gaso sa transportasyon o uban pang mga produkto.
3: Express Balita.
1: May panganganig sa tuang Bulsa Express Balita, mga katropa, gipahibalo sa Senate Blue Ribbon Committee nga ipasa na nila sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo nga may kalabutan sa gingong manumalyang flood control projects. Sumala kang Senator Erwin Tulfo, nasabutan kini sa ilang meeting uban kang Ombudsman Boying Remulla o Senate President Sherwin Gatchalyana. Matod sa Senador, mas angay nga ang Ombudsman na ang manguna sa investigasyon o pagproseso sa mga reklamo aron ma-focus ang committee sa uban pang importanteng issue. Gilauman nga pinagi niini mas mapaspas ang legal nga proseso o masiguro ang gustong pag-imbestiga sa mga aligasyon sa mga flood control projects sa nagkalain-laing lugar sa tibuok nasod.
3: Express Balita.
1: Natapusang anig sa itong Bulsa Express Balita, mga katropa, sa balitang international, gikumpirma sa China ang pagkamatay sa duha ka mga miyembro sa Chinese Coast Guard nga nalambigit sa insidente sa panagbangga sa ilang mga barko sa West Philippine Sea. Nito pang Agosto 11 sa nakalabing tuig, nasayran nga duha ka personnel, gilang sila si Yi Xin Yu og Cheng Long, gigong namatay atol sa Osaka Maritime Operation o gihatagan og posthumous honors isip pagila sa ilang serbisyo. Nasayran nga maong impormasyon, migawas halos usa ka tuig human sa insidente, di nagbangga ang duha ka barko sa Chinese Coast Guard samtang nag-operate sa kontrobersyal nga katubigan. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ang tensyon sa West Philippine Sea o nagpadayon sab ang pag-monitor sa mga kalihukan sa nagkalain-laing maritime agencies sa rehiyon.
3: Express Balita! Express Balita!
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: side.
1: Good morning.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa. Alas 6:47 na sa buntag. Good morning sa inyong tanan diha. Asa man mo naka-plaster karon? Asa mo naka-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao? Good morning sa inyong tanan, mga katropa.
1: Good morning.
2: Good morning unsa makausab sa mga katropa nato. Ganina pa yung tao naka-subaybay, ganina pa naka-standby, naka-plaster. Sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlaw, mga katropa, of course, ilang gihapon sa programang
0: Bullseye
2: Weekend Edition, mga katropa. Uban-uban tagikan alas 6 si media hantod alas 8 sa buntag.
1: Good morning.
2: Nakapangapay na ba mga katropa nato diha nga ganina pa nakasubaybay? Oo, siguraduha mga katropa nga natimpla na ang init nga kape ang atong Zantone Gold Coffee Mix, mga katropa. Makatabang kini aron nga ma-fight, malabanan, mapakgang, grabe naman. Matanggal ka ng mga sakit sa tuwang kalawasan diha mga katropa. No, ma-fight ang fatigue, ma-boost ang atuang natural nga energy kung nagluya-luya ka diha, ayaw pagluya-luya. Kaya adlong Domingo karon na mga katropa, daghan kayog mga aktibidades. Grabe sa aktibidades. Kaya daghan kayo tag mga kasika sa gantag mga gusto buhaton ng adlong Domingo, mga katropa. So, sug din yung adlaw ha sa pagina mag-healthy nga kape. Aside pagina, maka-enhance pagina sa tuwang mental clarity o focus, mga katropa. Masuportahan na tuwang daily wellness. Bisan pa man nga busy ang tuwang pang-adlaw-adlaw. Ayan, uban-uban na pag kita, mga katropa, ning adlong Domingo, hagi ka na gani, balik-balik, katropa, Juven. Ganinang alas 6:30, nitingog na nadungga na ninyo. Of course, walay lain. Ang inyuhang Lamuro Queen gihapon diri sa XFM, mga katropa.
3: Pinawa!
2: Moragid gihapon ning naungag yun, no?
3: Baka kung ka!
2: Ay, dili po. Dili po. Dili po din yung ano. Ma-hurt po tagaman.
0: Bullseye!
2: Tayo nyo ang Lamuro Queen Dri sa XFM, katropang Juvet Espanyol. Oh, sit back and relax kayo. Of course, wala tanang ginusara karoin, mga katropa, sa mga gusto diha nga magpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Unya, makauban natin sa katropang Prof. Marvin Pineda nga magkiga abi-abi, magkiga uban sa tuwang adlong Domingo kay daghantag mga isgutan sa unahan, mga katropa. But sa dili pa, kung gusto ninyo magpa-greet, magpaabot sa inyong mga shout-out, greetings sa inyong mga mahal sa kinabuhi, mga katropa, pwede kayo ipadangat sa tuwang text line 0969-333-0537. Otron ko 0969-333-0537. Text mo diyan, mga katropa. O baka ha, pwede mo magtanaw, no? Pinagi sa tuwang Facebook Live, mga katropa, sa XFM Davao, Katropa Digital.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Text lang mo diha, comment lang mo diha, mga katropa. Kaya kami ang bahala sa inyo. Sit back and relax. Di ta mag-luya-luya karon. Kay adlong Domingo, dapat ang uban ka nag-ano karon, ang uban kay nabisi naman nag-prepare, kay na sila'y mga lakaw, na sila'y mga out of town. Sana all, no? Ang uban pod karon, mga katropa, kay naapod sila'y kanang pasapa gaming. Ang uban kay nalang gilakwon. Ang uban pod kay money ang time for family bonding. Ang uban mo po ni ang ating simba. Labi na sa to ang mga katropa ng mga Katoliko. Unilahang adlaw sa pagpahulay, no? Pagsimba. Napoy uban nga nagligid-ligid ragid karon sa ilahang mga kama. Sana all, kay ako kagahapon, murag somehow gisapot jud ko. Yung kanang Saturday gani, tinga pahulay sa mga katropa ninyo diri sa XFM. Adlong Sabado ra man kita makapahulay. No, kanang lami pa kay tulog, mga katropa, unya na din gadukduk sa likod gabarina. Lami lang gyud kaayo. Kalami lang gyud, mga katropa.
1: Good morning.
2: Oh, anyway, good morning gihapon. So good morning sa mga katropa nato karon pa naka-tune in. Pinagi sa dial sa Radyo 89.1 XFM Davao sa to mga drivers diha, mga katropa nato, X-Force. Sa tanang mga drivers nga naminaw karon, nagpalanog-lanog sa XFM sa ilahang mga karadyohan, mayong buntag sa inyuhang tanan, mga katropa. Sa to ang pagbalik, ha? Oh, di na nato dugay-dugayon siguro sa atong pagbalik ani mga katropa. Murag ato na lang siguro ni pasulod si katropa Marbs kay para ano para dili pud ko diri kana bitaw no lonely kay ko paminawon katropang Prof Marbs kana kung murag naginusara ra jud ko. Pero wala good ko naginusara kay gani na gani si katropang Prof Marbs. Oo, kana nga nag ano na siya nagkanang nag-prepare pa niya sa amuang isgutan karon kay murag
3: hi no
2: ano jud ni siya. Pero kapangita gid ko gihapon katong Prof Marbs antod karon hinahanap ko pa rin yon. Oh murag gid gihapon ni kaganina pa gid kong pinangita ay ani ba nga na gid kahani asa na to.
1: Good morning.
2: Ay sa mga nag-celebrate sa ilahang adlong natawhan karon mga katropa, good morning, good morning, good morning sa inyong tanan. Og happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan. Grabe, wag yun na ako nakitaan ba? Wag yun! Asa man gito siya ni Paingon? Uy nga, pagkalayo ba? Anyway, digin na ito makita, Prof. Mars. Saon man gini nato bay mangita na akin ah, kini na lang ang ato ang ano pang intro na lang nato kay Prof Marbs para makasayaw.

0: good morning, good morning. Katropang Prof. Marbs, muraga nakasayaw dyan pagamay diha. Katropang Prof. Marbs, no? Kay muraga nina pag ikong pinangita ay ato diri, wag yun na ako nakiting, ano, good kahani.
1: Alright, nag-on ba ako microphone?
0: Ah, yes, katropang Prof.
1: Marbs. May buntag mga katropa, o sa ato mga katropa nga naminaw karon. Kumusta ang inyohang kabuntag? Murag, ang gipaabot siguro, anak katropang jubit, mukanta nilang jug ka, akapila.
0: Murag, ano lang yun, eto na. Eto na. Ako na lang gid siguro.
1: Record na lang ni
0: record na lang gid na ako ni mga katropa. Anyway, kumusta imong adlong Domingo, Prof. Marbs?
1: Alright, okay so far, no? Nindot atong panahon karon sukad sa mga miaging adlaw at tagiulan, no? Malingaw ko basag comment sa social media kay grabe ang atong mga kaigsuonan karon sa Metro Manila og sa Luzon.
0: Oo, murag na sila na pod.
1: Sila na pod, no? Ang comment sa mga netizen, kanang si Togani. Asa man si Dizon? Oo, dapat among gipaabot si Dizon na mamalikas.
0: Hinahanap na ng publiko.
1: Kay tungyani ba sa Davao, grabe gipamalikas, murag ka ng ano ba?
0: Suko, galit suko, na galit, galit talaga na
1: galit,
0: siya.
1: Parang gusto manakit.
0: Oo, galit na lagit, lagit na lagit.
1: Galit na galit parang gustong manakit, pero karon panahon nga rin do sa Luzon o sa Metro Manila, oh, may Dizon nga ipakita.
0: Walang imik ba yan katropang Prof. Marbs?
1: Ani, no, murag ini nga mayra daw mo sa Davao daw, mo comment niya pag-abot dito sa Metro Manila, nga mas worse pa di ay. Ato ang baha dari is mo last lag hour o hours. Mm-hmm. But dito, pila na kaadlaw since atong aging adlaw pang ilang baha, parte pag iyong laluma. Lunop tao na, pipila ka mga kaadlaw. Actually, wala na, no? It's not about matter of politics. Ang ato dari, ang pagtagad sa kanang pahinangalan sa mga tao, no? Okay? Mm-hmm. Dili man ni di man ta kalaban, no? Isa lamang ta kanasod, Pilipinas ramanta. Ang problema mo good, gina single out nila, no? Pag once ang Davao,
0: baha.
1: Asa si Tore? Oh. Bitaw, anyway, si Tore grabe mga comment to nagbaha ang bangkal niya karon ang Metro Manila ngaya na man sakop. Wa may Tore nga nitingog. Oh. Di ba? Mga mga actually gipangutana na ako na last kato nagprograma ko katropang Jubit nga wala may problema mo comment ka pero dapat dili i-single out
0: sa lugar. Equal tanan.
1: Equal.
0: Oh, tanan concern i-address tanan issues isgutan dili lang sa Davao
1: City. Dili lang Davao City. Murang pong si Lacson good. Murang tagig lang lugar yan ilhan. Nakafocus ang investigation sa tagig kada kag problema sa nasod.
0: Yan nga, Prof. Marbs, no? So, sa mga katropa nato diha, no? Wala kayo tagiulan karon. So, thank God, no? Sa nindot nga panahon, mga katropa. Busa, ikaw diha, bisan pa man init, ulan, sa panatumasin natin nga weather, mga katropa. Dapat ang atuang immune system boosted, no? Kusgan, mga katropa. Pwede ta mag-inom, maghigop sa tuang healthy nga kape. Atong Xanthone Gold Coffee Mix. Abaga nato og Xanthone Vitamin C, mga katropa. Atong alkaline nga Vitamin C. Again, good morning sa mga katropa na itong nagtanong sa itong Facebook Live karon. Comment lang mo diha mga katropa. O sa mga gusto mag-text, text mo sa 0969-333-0537. Ito ang tagaan o pagtagaan. Unya sa unahan mga katropa. O katropang Prof. Marbs, unya, unsa ba hisgutan na ito nga dapat atangan sa itong mga katropa?
1: Oo. Mag-unang tanang di katropang Jubit, no? Nagbinis sa tagaan yung Xanthone Gold Coffee Mix. Nindot ni siya, no? Ilabi na nga gisaulog na ito ang Kalayawan Festival.
0: Ay, for tama.
1: Sure, no? Magingaw-lingaw ito sa itong mga kadalanan, no? O gusto man na ganyang lugar din si Dakwan sa Davao para sa mga aktividad sa Kalayawan Festival. Siyempre, para himsog ang atong lawas, kay init, no? Hindi na ito kalikayan, magtanaw tag mga kaning indak-indak o sa Maria para pamulak festival sa atong imnan o kanang healthy nga kape.
0: Mm-hmm. Ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix, mga katrop. Atong isgutan nun niya, katropang Prof. Marbs.
1: Katropang Jubit, no? Actually, nag-viral din siya. Dugay na siya nag-viral. Dili siya bago lang. Pero ang atong yano diri is katong action nga gihimo sa DepEd.
0: Oo.
1: No? Iladang disiplinahon katong mga estudyante dito sa Kalinan nga may ang sabay term gamito na to.
0: Kanang nga
1: ipakita og maayong kinaiya. Dili ko makaingon nga ipakita og maayong kinaiya.
0: Siguro kuan lang katropang Prof. Marbs kanang behavior
1: na lang. Pero for me, isigutan na to. Pero sa ako nakita, no? dili man makonsidera na to nga dili maayong kinaiya. Di ba? Maybe that's part of freedom expression. Sila ato isgutan niya, no? Mubalik pa tayo kapag
0: mubalik pa man ta mga katropa to ang isgutan. And of course, nagpagawas ang DepEd Davao katropang Prof. Marbs og ilahang official statement bahin ani. So niya, ito ang isgutan sa so, unahan naman lamang sa pipila kamapahinom do mga katropa. Standby atong oras. Alas 9:59 sa buntag.
2: Mix FM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
13: Opa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao.

0: at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal. Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
2: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Bullseye! Bullseye!
2: Balik na sa itong pagpanag-uban-uban mga katropa sa programang Bullseye Weekend Edition.
6: Bullseye!
2: Good morning sa mga katropa na ito. Karong pa diha naka-tune in, karong pa naka-liso sa mga ngayong lisoon, karong pa naka-paminaw diri sa XFM 89.1 Davao. Mayong buntag mga katropa, happy Sunday morning ka natong tanan.
7: Good morning!
2: Mayong Sunday morning, usab sa mga katropa na ito nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Sukad pa ganina yung tao, naka-monitor na yun ni sila mga katropa, no? Ayan, good morning sa inyuhang tanan. Atong nga subayon ni karon katropang Prof. Marms, kung kinsa kining mga nagpaabot no, sa ilahang mga greetings sa tuwang text line katropang Prof. Marms. While ang uban diha karon in town nga pina sa ilahang Zantown Gold Coffee Mix. Ako wa pagyud ko katimpla no kay nataranta ko nagdali-dali magugko na ako'y kanang ako'y bank transaction kanang pina
8: mag-deposit,
2: o nagbank deposit og pinakalit katropang Prof. Marms. Muna nga wala na ko nakatimpla hinoon sa tuang Zantown Gold Coffee Mix. Kaya okay, napatay kanang very quick na bank transaction. Oy, good morning sa mga katropa nato, Ma'am Leia Manalaysay. Bless Sunday, Ma'am Juvet. Ayan, bless Sunday po kanimo diha, Ma'am Leia Manalaysay. O kay katropang Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning sa inyo ha.
7: Good morning!
2: Good morning sa mga katropang Manoy Alves. Happy Sunday morning, Ma'am Juvet Espanyol. Na busy ko prepare. Shine sa combat boots para mo attend battalion formation. Ay, battalion formation dahil karon.
7: Good morning!
2: Hala, wala ko kabalo. Uuwa, dyan ko'y dala uniform. So, wala tayo magagawa dyan. Kayo na lang muna. Wala, gid pa sa ilua lang yung kuha ko kabalo nga na dahil battalion formation katropang Prof. Marvs. Na kami giduhan ni katropang Jasper Ani.
8: Ayan, nagulat yung kapush up yung gag. Give me 5!
2: Patay na lang.
8: Sa 5 pesos?
2: Sa 5 pesos? I can give you 5. No, katropang Jas, baka madala ni mong uniform daw kay battalion formation. Wapag-i-atin-atin, bisa kay isa ba? Good morning, katropang Lynn Bohols. Good morning, ma'am, sir. And kay katropang Nora Bonsokan. Good morning. Napabadiha, katropang Prof. Mark?
8: Si Sir Arnold Altivo ba si Mang Loon na po?
2: Diba? Ay, oo,
8: good morning po, Miss Ganda Juvet Espanyol. Good morning, Sir M.
2: Ah, Sir M. Gabi. Shortcut kaayo, katropang Prof. Mark. Napabasi katropang Sir Floro Lamparas. Good morning, Ma'am Juvet og Sir Marvin sa Bullseye. Ayan. Sa mga gusto pa diha magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon, opinion, yung mga greetings, mga katropa, shoutout sa inyong mga mahal sa kinabuhi, i-text ka na sa tuwang text line 0969-333-0537. O tron ko 0969-333-0537. O baka ha, comment po sa tuwang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Ayan, unya, ito ang dugagan pa. Basahon pa nato na unya sa unahan katropang Prof. Marv sa karon ato sa nangisgutan, no, kay actually, nag-viral. Sama sa mag-ingon kaganina katropang

0: Prof. Marbs, no? Previously, last week, mga katropa, last week, nag-viral. Katong sa ka-video, no, nga, katong panahon nga may bisita, no, si Presidente Bongbong Marcos diri sa Davao City, mga katropa, og dito sa may Kalinan, kung asa, no, nitugpang niya hanga chopper. So pag-uwi, Tagalog tayo. Pag-uli niya katropang Prof. Marbs, dunay incident nga kining mga estudyante sa Kalinan
1: National High School
0: nagpakita sa ilahang
1: nag-video.
0: Nag-video of course no kay kanang presidente, ano ba, as expected na mga mag-video. So nay nag-video and then nay mga estudyante, group of students na murag na sila sa taas no, nagadungaw sila sa presidente while pasakay sa chopper. Og dito no nang gawas sa mga maot ng mga storya katropang Prof. Marbs gikan sa mga bata.
1: Actually, I cannot consider that maot siguro ay kasi anyway,
0: siguro namatay mga gitawag na tog freedom of expression. Freedom to express mga katropa.
1: Nagpadayag na lang siguro no para
0: Muragana nagpadayag na lang sa iyang gibati.
1: Bias ha. Nagpadayag kay listen mo gud tag maingon tag maot, ang maot siguro kanang mamalikas
0: wala man pero naamanggoy portion dito nga namalikas and ay portion dito nga medyo bastos siya katropang Prof. Marbs nga buha kanang
1: mga tayo ito
0: di aside na katong iyahang ano gud niya kuan niya patalikod parang ana ba kanang anuhon niya patalikod mga katropa so motong medyo off no dito sa iyaha sa statement ato mga estudyante mga katropa but sa katong gipagawas nila nga gibati siguro or nadala lang gid siguro sila sa ilahang gibati emotion. Of course emotion no mo nang nahimo nabungat katong nga mga pulong mga katropa but katropang Prof. Marbs ang sa DepEd Davao no ilahang gi-acknowledge kumbaga gidawat nila nga nahitabo to under sa DepEd Davao og nangayo silag pasaylo no nagpagawas sila og statement last week nga nangayo silag pasaylo sa ilahang term is inappropriate behavior katropang Prof. Marbs.
1: Okay. Anyway, actually ang ano lato katropang Jovid no. It so happen lang na sa school. Mura to ano dito.
0: Kumbaga imbis nga dapat dito sa school ginatudluan nga right man, good manners and right conduct.
1: Okay, mamaguri tatak sa mga Pilipino no. Maabi-abihon ta. Murispito sa mga idaran pero mula gina nahitabo within the school premises.
0: Pero gi-explain na sa DepEd katropang Prof. Marcos regardless no nga dito nahitabo sa school. Ilahan gipakita gyud nga ang katong mga aksyon no sa naghimo sa mga estudyante wala nag-reflect sa values no sa respect, discipline and responsibility sa school no under sa division nila. No? Kaya nagpabilin man gihapon sa kinatibuk-an nga respectful and value-centered ang learning environment sa kinatibukang tunghaan sa Davao City. However, nalang yung mga batasan, nalang yung mga aksyon sa mga kabataan karon mga katropa, nga di po yun na ito mapugnan.
1: Hindi pa na ito mablame po. Di na ito mapugnan, at the same time, di na ito mablame. It's normal nga expression nga gibati sa kanang pipila siguro nga nakakita sa tinuod nga nahitabo karon sa atong nasod. But, diri ko katropang Jovid. Sige, given naman na. Na may aksyon yung gihimo ang DepEd. And sometimes pa tong DepEd silang gibuhat as sila tong sentro nga nagmatuto sa mga kabataan nga gusto mamahi mong usa ka mga individual pero ang akong pangutana katropang Jubit nganong ang mga militante mga kabataang militante nganong dili man inganaon di ba kung sige DepEd atong irespeto ang inyong aksyon pero nganong dili man ninyo mabuhat na sa mga militanteng grupo. Kung tanaw na to ang pagsaway kay ato naghisgot ag freedom expression. Actually diri ko nakatotok sa freedom expression katropang Jovid no. Murag maano pa ko gamay sa inappropriate behavior no.
0: Kay kung kasi mao manggito ang terms sa
1: ginagamit. Kay kung maingon kag inappropriate behavior, mas grabe ang ginabuhat ang mga militanteng kabataan. Sorry ha sa mga militante ha musaway ko karon. Kinahanglan ba ta mahimong militante para untouchable ta? Ingana ba no? Kay kabataan, dili militante, may padayag silang gibati tungod kay tinuod bambod nga nay kalagot ang mga especially ang Davao ha di nato i-blame ang taga Davao nga doon na sila kalagot sa administration ni Presidente Marcos which is regardless kung may edad bata baka tiguan siguro kanang mga bata nakasabot na po na silang nasinati karon no gipadayag nila pinaagi adto nyo wala sila other way kay nakita nila personal si Presidente Marcos ang ilahang mixed reaction sila, no, it's either malipay ba sila o dili, pero mas nipatigbabaw ang ilang kalagot siguro, mm-hmm, no, sa nakita nilang presidente. The same nga experience o the same nga ginabuhat ang mga nagawilga sa dalan nga musunog og effigy sa presidente. Kabantay katong sa Manila at nasa mga school nga murag bukaon na yung pulis nga ang dagway na naglagot-lagot, di ba? Nagwilga. Asa may mas daotan nila ato kaysa anamang kabataan sa kalinan nga mipadayag, di ba? Asa may aksyon nga ginihimo ana sa DepEd kung tinuod nga mutan-aw sila maayong pamatasan nga ginahimo sa kabataan, nganong wala man sila aksyon ginahimo ana mga grupo ana mga kabataonan nga magwilga-wilga di, sa kadalanan nga kana inappropriate yun na katropang
0: mas
1: gibir.
0: Inappropriate oh, for you katropang
1: gibir. Pinaka worst pa diya, musaka pagbukin mo dalag armas. Oh, oh. Ito ko gobyerno, mupatay o masundalog pulis.
0: Musukol.
1: Oo. Di ba? Asa may inappropriate diha kung tanawa natin isigutan ng inappropriate. Oh. Sa atong katilingban karon, sa atong society karon, nanadyod ng imang ingana nga kinaiya karon sa mga itong
0: kabataan. Di malikayan. Di malikayan. Sa mga kabataan
1: karon. Oo. Oh, oh. Pero kung mangay mo pa sa ilo sa presidente, that's part of your siguro sa inyong trabaho kay under magkamo sa administration, pero katong ingon tag di inyong disiplinahon, inyong
0: discretion na nila, but kini manggood upat manggood ka mga learners, upat ka mga kabataan ang naka-commit daw katropang Prof. Marv sa inappropriate behavior. So what the DepEd did mga katropa is gi-invite nila mga parents as part sa ilahang proseso katropang Prof. Marv. Gi-invite ang mga parents para sa mandatory conference.
1: Actually, no? Nakabutan dito sa last na part nga mo, kandak sila og disciplinary
0: action. Measures.
1: Sure.
0: No? So, kato daw ang subjected to disciplinary measures, no, in line daw sa DepEd Order Number 006 Series of 2026. Kung asa, katropang Prof. Marbs, no, mag-undergo sila og disciplinary measures, which is kining guidance, counseling, naapod rin ang values formation, katropang Prof. Marbs. So, kanang na sila ay, kumbaga, kanang atubangon.
1: Ganong dili man nila buhaton sa mga kabataan nga grabe pog worst nga ginabuhat.
0: Oh.
1: It's so happy lang kay nag-viral. So happy lang nga presidente ang giingana.
0: Ang tuyo diba? Manggod daw ani katropang Prof. Marbs nga nung himuon ni siyang disciplinary measures kay para nga ma-focus daw no ang kining intervention sa pag-promote og responsible behavior. Napo daw ang kining digital citizenship og respeto sa uban tao.
2: Now,
0: katropang Prof. Marbs no, diri sa XFM Davao sa programang sentro no na interview ni katropang Jasper Magonsal si Attorney Jean Geo Caniga no sa IBP Integrated Bar of the Philippines Davao no. So sa interview katropang Prof. Marbs mga katropa, matud pa ni Attorney Jean, mahulog siya nga walay violation no and freedom of expression ang nahitabo no. Sama sa mga ingon katropang Prof. Marbs, walay dapat nga walay gi violation nga na-commit ang mga kabataan.
1: Sir, reminders lang siguro.
0: Only freedom of expression ang natabo katropang Prof. Marbs. It's just that dili daw maayo nga behavior as pamatasan no sa usa ka estudyante. So good thing daw na-highlight pod sa interview nga good thing nga nakita daw sa DepEd og i-address no, need i-address ang gihimo sa mga estudyante. So at least okay man lang na sila ingon ani nga disciplinary measures, matudluan ng mga kabataan, ipasabot sa ilaha na even though we have mga katropa freedom of expression, somehow kung natasunod sa tungaan mga kabataan ta ingon ani nga kanabitaw nata sa lugar katropa, di magud siya appropriate pod nga lugar no, para ipagawas ang gibati ingon ani. Though some points atong mga kabataan is freedom of expression, kumbaga gibati to nila na sila'y kasuko, na sila'y kanaaligot-got nga gusto nila ipaabot nga to sa Pangulo, pero naman po good some words dito nga medyo
1: foul
0: po. So katulang po siguro ang needy address, at least nakita po sa DepEd Davao.
1: Siguro ang ako ha, I don't agree the word nga disiplinahon. Siguro i-remind lang siguro ang mga bata.
0: Pero i-counseling nga
1: na. Marag, like man good, for example, ikaw amahan, ikaw inahan, DepEd is amahan niya. Naki-anak nga ni naibisita nga ni Binastos, no? Sa karamang generation, wala na taga bumunal. Siguro sa kaniad to, pwede na to bunal. Ikaw, basta to, kika ba nga nabisita? Karon, lahat, dili na nimo buhaton, no? The same as kung buhaton sa DepEd.
0: Soft parenting
1: soft
0: na.
1: Ina na mga anak, mali itong imong gibuhat, dili to buhaton. Lahi ang pag-remind o lahi ang pagdisiplina. Kung may mga mag-disiplina, pag hawa sa bisita, paunin mo, ba, ikaw, bastos kay ganun na ba? Muna disiplina para mamatgon ang bata. Pero kung imong i-remind, dong,
0: mali to imong
1: ibuhat, ha? Pwede ka magpadayag sa imong gibati, pero sa sakto nga pamahagi. Siguro, oh, siguro na
0: ang siguro, dapat. Siguro, posible nga ingon anak, katropa. Mas better, no, ingon anak.
1: Pero ang sa DepEd, manggo dito, base sa nabasa na ako ng article, may nga mga sila, nag-cite pa sila dito o katong sa to sa DepEd, no, nga, disiplinahon.
0: Disciplinary measures in line sa DepEd order.
1: I don't know kung, pero ingon anak, manggo ako nakita, regardless kung sa may ano, ilang iba siya, disiplinahon, ginila. Pero kung maragdili, maayon, no, maingon, disiplinahon. Kung disiplina, kadagan ninyong disiplinahon pa rin, nga mas worse pang ginagawa sa kabataan, di ba? Kanang, kamo na ganit mismo, mga teacher, ginabatikos na ganit mo, ginabalikas na mo sa inyong mga estudyante. Kanang kanadili ninyo mo aksyon,
0: dili ninyo inyong iba. Kasi naong-naong gina.
1: Ganit, di ba? Katong nanumbag o katong teacher dito sa Maymaco. Dapat mo to, dapat disiplinahon. Pero kanang pagpadayag lang sa gibati through words, wala may, I don't know, ha? Siguro, reminders lang siguro, kung nahi mong nasayop ang bata, no? Ingana ba? Dapat dili mahimong double standard ang atong pamaagi sa mga ingana nga mga aksyon, no? Okay? Dili ingon nga anti Marcos ko.
0: Patas lang katropang Prof. Marv.
1: Kaya ingon ni atong tigpaminaw nga anti Marcos. wala, ako, adhere
0: lang,
1: the freedom of expression, no? Yes. Pagpadayag na siya sa atong gibati, no?
0: Kumbaga, nakita lang ang two sides of the coin, mga katropa ba nga. Kung estudyante, maghimo o gingon ana, let's say, inappropriate nga action towards mga maestro-maestra, okay lang
1: okay
0: di
1: lang. Ay. Okay lang, pasakitan sa bagon mo.
0: Dili disiplinahon, walay disciplinary measure nga buhaton.
1: Pero but, presidente, nagpahumot mo, presidente sa nasod, murag dili na po.
0: Pag maestro lang, ilang istoryahan, naging yun na, freedom of expression lang na, okay ra na, pasagdan lang na to ng mga bata. Pero tungod kay presidente, dili siya freedom of expression, dapat mag-hold sila sa ilahang ipang-ingon. So, kumbaga mo, to ang pasabot no, ni katropang Prof. Marv, sama ba? Kumbaga, gibalanse ba, giway lang ang mga panghitabo. Kung dili presidente ang giatubang, matawag pa ba gihapon tong freedom of expression? Or matawag pa ba or buhaton ba ang disciplinary measures kung dili presidente ang ging ato sa estudyante? Kaya karon nakita pud nato daghan ng mga estudyante karon nga basta-basta na lang. Katropang Prof. Marv, siguro in general dili lang katong upat ka mga involved ani nga incident. Batanan mga kabataan siguro sa pagkakaroon nanginahanglan gyud sila og pagpahinumdom.
1: I challenge the ano, I challenge the kabataan partilis nga mutingog ani nga isyu. Asa ba sila mosayad sa presidente ba sila sa mga bata?
0: Kaya
1: murag aning nahitabo kang ano ba, amigo na to ang media ba si taga Picas god si panganato, murag friend mo na?
0: Si Brill.
1: Si Brill, di ba? Isa wa siya ni Auntie Claire.
0: Akong Beshi Waps na gwapa kaayo sa nga tanan.
1: Isa wa siya ni Auntie Claire. Nagpaabot kog statement from the inyo GP. Ngano nga may statement ang inyo GP?
0: Tama no.
1: Di ba?
0: Wala ni tingog ang inyo GP.
1: Wala ni tingog inyo GP, pero kung katong si BP Sara ni saway og media, wala specific nga media, but as an organization, grabe, paggawas ng statement ang inyo GP. Pero karon kana personal yun ang i-attacking ni Attorney Claire Castro, ang atong kauban sa media.
0: Gimension yun siya, katropa.
1: Gimension yun siya. Mas ano na siya, ulaw na siya, di ba?
0: Tapos diba? Aside itong gimension na, pag yung mga kanabitong mga words na, kanang personal, too personal na.
1: Asa man ang inyo GP diha, di ba? Muna asay, makasaway taan yung mga grupo ha ba?
0: Uy, masakitan, biyata kay part, biyata sa Davao Media, in town.
1: Ano? Niya, legit media siya, dili siya, vlogger o sabari ha.
0: Nasa mainstream TV5, media.
1: Na lang ako, niya, asa mga inyo GP karon, grabe na kayo mo maka-comment kung si BP Sara mo saway sa media as organization, wala specific nga tao, a statement tayo ng inyo GP. No? Ingan na ba, the same as gapon ang nahitabo karon aning mga kabataan sa Kalinan. Asa man kabataan party list ani dapat mo stand mo against freedom of expression, di ba? Gusto kay mumutingog ana, no?
0: Ya karon kay nanay involved sa kini pag kumbaga dapat ba nga i-hold na to ang freedom of expression, freedom to express tungod kay pangulo siya, nanay or nasi nay siya ketong danan, nasa sa taas nga katong danan. Murag ingon ana lang mga katropa.
1: Tungod kay Marcos siya, ana na lang, no? Pero kung Duterte ka to, for example, no, granting, si BP okay Sara, niya to sa laing lugar, niya mga kabataan sa laing lugar, gyananan si Inday Sara, sa bariya, kanang, sa tawa ni, Fiona, o sa bariya, sa name, at Lustay, Inday Lustay, mga natumatan, do you think mo action ng DepEd? Di ba? Mani mga pangutana diha. Dapat may mutang dili ta double standard. Kamukod nga man nagpakaila, nagpakaingon nga mubarog, mutindog. Asa naman mo ron, no? Kapataan party list.
0: Wala na napagod muna sila. Napagod sila katropa.
1: Maga, ang ilang action karon dili to fight against the government, mga kontrobersya sa government, but to fight against the Duterte.
0: May nakita. Kumbaga, mas obvious mangod siya, mga katropa. But anyway, katropang Prof. Marbs, mga katropa, kamo unsa ba inyuhang kastigo, no? Unsa ba inyuhang pulso ng Pilipino, mga katropa? Kamo nga naminaw karon, mali ba to? Unsa ba dapat buhaton? Tama lang ba ang disciplinary measure? Mali ba ang pagpadayag sa freedom of expression? Though, dili to siya proper venue, mga katropa. Doon ay mga foul words ato. But as mga kabataan, as they are.
1: Oh, wala siya kabalaw sa foul ato. Dili, ilalang ipadayag sila
0: sila. Nagpagawas lang. Orang naman po, siguro tayo nga na ng behavior sa unang panahon. Oh. So, ano, madala ta sa ano ba? Sa kanang sa
1: emotion.
0: Emotion. Kung bisa kinsa man po siguro, mga katropa. It's just that mga bata sila, wala sa saktong venue for that matter. Murag kaya wala kaayo na tagaan og pagtaga. And dito siya sa medyo nahimo na noong pangitan awon ka tropang Prof. Mark. Bullseye. Alas 7:29 sa buntag, mga katropa. Oy, dirita, mga katropa, ha, sa tuag pagbalik po, atong basahon ninyo mga greetings, mga comment, reactions diha. O gatong isgutan katropang Prof. Marbs unya sa unahan sa tong pagbalik kay kampo ni kanhi Speaker Romualdez, gitudlo nga nagpaluyo sa pagbaliktad sa pagrikant sa upat ka magingong 18 Marines. So dili na sila 18, Prof. Marbs.
1: Minus 4.
0: 14 Marines na lang sila. Sila.
1: 14 strong.
0: 14 strong. Kaya na may upat nga ni Rikant, na may
1: nadawat daw.
0: Oo, matod pa nila nga nagdawat na daw kay tanan daw sila gipang offeran allegedly mga katropa og 25 million pesos each. Now, naiuban nga nidawat, napoy uban nga nibarog gihapon.
1: ang nibarog ni na preso.
0: Oo. Kana na preso sila pero nakabail na sila 1 million ang ilahang bail katropang Prof. Marbs. Para sa ilahang temporaryong kagawasan. Kana to nang isgutan uman lamang sa pipila ka hinumdum mga katropa. Standby. Alas 7:30 sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
4: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana.
0: Exciting!
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.

0: Bullseye!
1: Alas 7.38 sa buntag, mga katropa, baliktas itong pagpanaguban-uban, Bullseye Weekend Edition.
0: Bullseye!
1: Ayan, good morning sa mga katropa natong nakasubaybay gihapon sa tuang Facebook Live karon na may nga inyuhang tanan, mga katropa.
2: Good morning!
1: Happy, happy, happy Sunday, usab sa mga katropa natong karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga lisoonon. Tungod sa kabisi po sa ilahang sayo sa buntag ning adlong Domingo. Ang uban, nagprepara pa biya in tawon, ang uban, nabisi pa, nagtigang pa, naglungag pa, nagdigamo pa, mga katropa, unsa pa nakakasikas diha kay sayo pa man sa morning. Pero karon nakabakante na sa panakapaminaw sa programang
0: Bullseye.
1: Good morning sa inyo. Insa pa ba ni mga katropa nato nga nagpaabot? Sila mga mensahe, katropang Prof. Marms.
3: Si Sir Randy Santisas, nagpaabot sa iyang mensahe. No? Okay, nagpatibaya sa iyang...
1: Good morning sa imo hadra, katropang Randy Santisas. And good morning sa Mama Nora Bunsokan. Ay, tama ba? Ma'am Nora Bunsokan. Good morning, katropa. Ayan, good morning sa katropang Gloria Malala Apelo. Oh, share dan daw, katropang Prof. Marz. Ayan, thank you kayo sa mga nag-share po sa tuwang Facebook Live.
3: Si Uncle Dars, no? Naminaw din siya karon gikan sa may hinatuan, Surigao del Sur.
1: Uy, good morning sa mga katropa nato dari sa may hinatuan, Surigao del Sur. Uncle Dars, mayong buntag kanimo diha. And kay katropang Lynn Bohols, ginapadako nila ang issue, Sir Ma'am, kay Davao Man.
3: Malingaw ko sa comment section, imbis nga kaluyan ng Tagaloyas, taga Manila, pero dili na siya mag-represent sa Tibok Davao. Imbis maluoy ang mga comments sa nabahaan, lahi ang asa naman si Vince Dixon.
1: Nangita na,
3: sa Davao na po ang investigasyon, ana. Davao na po ipasanginan na yana ba. Dili na to na po, maayo po ng mga comment po kay. Nasa kasubo, di lali mo bahaan. Dapat mahimong kalmado tayo sa paparayag sa ato mga sentimento.
1: Delikado dahil karot katropang Prof. Marms kay kung magkita dali, magpadayag ta sa to ang freedom of expression kay disciplinary
3: Depende kung ang imong gibatikos kay ang presidente. Pero kung ang imong batikoson ang kalaban sa presidente, okay lang. Kasi
1: masunod na ni, ma-mention na itong pangalan ani sa Philippine.
3: Ni Claire.
1: Delikado.
3: Delikado. Okay. Why in your jeeping ang mapadayag?
1: Init ang ilahang mga mata sa Davao Media karon, mga katropa.
3: Walay in your jeeping ang mapadayag o statement nga condemnation sa gihimo ni Auntie Claire kung kita ang mo batikos ka.
1: Wala. Quiet. Anyway, mga katropa, sibog tadriga may katropang Prof. Marbs, no? Kay... Matod palagi, no?
3: Matod sa ombudsman.
1: Matod pa sa ano, mga katropa?
3: Ombudsman.
1: Ombudsman.
3: Oo.
1: Nga, ano daw, kanang kampo ni Kanis Speaker Romualdez daw ang nagpaluyo, katropang Prof. Marz, sa pag-recant, pagbaliktad sa upat ka mga 18 Marines or upat ka miyembro sa 18 Marines.
3: Ingon tag ka lang na, it is part of the script.
1: Okay.
3: Nga, si Ombudsman man may ingon.
1: Si Ombudsman.
3: Para ingon, maingon ang mga tao ba, very good Ombudsman, at least namoy action.
1: May investigation.
3: May investigation against Kunuhay. Ano yung pangutanan ako, katropang Jubit? Asa ka mas mutuo, makapalupad og racket si BBM or mapriso si Romualdez? Murag imposible yung doha.
1: No comment.
3: Magkapalupan og racket o mapriso si
1: No comment si
3: ang kumas mo to pag gumay nga makapalupan
1: basin
3: sa racket.
1: Basin malupad pa ang racket. Basin madayon pa na sa 2027.
3: Oh, kaysa mapriso si Romualdez, mga katropa. Muna itinood niya, actually.
1: Ni ano daw, katropang Prof. Marbs, manggod, mga katropa, no, ni ang upat daw, di ba, na ano man ito, mga katropa, ang upat ka mga miyembro sa 18 Marines, nag-recant, no, ni baliktad. Gibawi ang ilang mga
3: statement.
1: Mga katropa. And, pero, giingon daw, nga posible daw, nga, na-pressure lang sila.
3: No, siyempre,
1: sa pag-sign
3: of
1: mga affidavits, mga katropa.
3: Maraming ingon, katropang Jubit nga, dili man may gipakatao kagahapon. Dili na nato ibutang diha sa upat ka mga marine nga walay influensya. Nibaliktad man gani ang mga senador? Sila pa ka nga ultimo lang? Hi, masakit ang dugo. Di ba?
1: Nakatanggap daw ng 25 million pesos allegedly katropang Prof. Marv. Yan yung sinabi ng isa sa 18 Marines na nakita no sa TV makatropa nagpa-interview nga nibaliktad daw sila tungod sa kwarta.
3: Kwarta. Ang presyo, syempre. Actually, dili yun na ikadinay. Tinood yun na, no? Ingon sa ombudsman si Romaldes, most likely, no? Or igigamit lang nila si Romaldes pero somebody na naadyudiha. No, actually, kana si Romaldes karon nahimo na siyang, unsay tawag na, kanang
1: nahimo na siyang ano, kanang sacrificial lamb.
3: Sacrificial lamb. Nahimo na siyang sacrificial lamb. Kaya ang pressure karon sa mga tao para malimpyo ang image ni PBBM naman kang Romaldes. Kaya di naman yun ikadinay.
1: Wala naman yun.
3: Lantaran naman yun. Oo. Ana si PBBM ba? Gaw? Dawatan
1: wala
3: na lang tinood gaw.
1: Pero
3: part gap na sa script gaw ha. Ay kapalaka gaw. Atik-atik lang ka preso gaw. Maragong si Bong Revilla gaw, di ba? Di preso lang. Niya kuno hay. Magpiansa lang tapagkahuman. Ana God. Or, dawatan lang gaw nga pailang kagkaso. Pero ingnon lang nato ang ombudsman nga. Weak man ang ebidensya. Di na nato siya mapreso. Ana God, di ba? Wa mamigi pa katao kagapon. The same as, sa nahitabo ano yung mga Marines, grabe man mi barog eh. Marine God, di ba? Dali ra kayo bayaran lang kag milyon di ba?
1: Naingon po diri ka tropa nga Prof. Marge no nga matud pa ni Rimulya
3: nga
1: kampo lagi daw ni Romualdez ang naghimo ani no ang rason nga nung nay nagrikan kay desperado daw mo ang word nga katropa desperado nga kuhaon katong mga witness against sa ilaha. Okay, ang opisina daw sa ombudsman karon mga katropa, doon na daw sila na built na solid case against sa former speaker katropang Prof. Marms. Parang makita na ba nato ang kahayag ani katropang Prof. Marms nga nanagi
3: ang kahayag sa racket gamulupan.
1: Ang kahayag sa racket.
3: Kaya mo ilang sakyan para mo escape.
1: Pero na may solid case daw katropang Prof. Marms na ano,
3: wala pa na preso actually. Gibaha na po ang balik ang Manila karon. Ingon Manila, ingon pa sa mga netizen. Ingon magod si Bindalo. Na mumpuna sa flood control niya. Listen mo di ang kinayahan mo remind sa tuwa. Di ba? Ingon pa nila tanaw ang kinayahan karon ni remind sa tuwa kay nagmumpuna daw si Bindalo. Nag-remind halagi baha ang Metro Manila karon. Dili jud dapat nato ikalimot, di ta pwede mag-on.
1: Wala tayong kalilimutan.
3: Wala kalilimutan, dapat managot ang dapat managot sa nagabot karon nga.
1: Actually sa atong naobserbahan karon katropang Prof. Marms, labi na ha atong balik ang flood control. Let's say for example mga katropa ang flood control parang nakakalimutan na po natin and mismo na ang Senado karon katropang Prof. Marms, ang Senate Blue Ribbon Committee nag-ingon nga
3: itugyan
1: na nila sa ombudsman ang investigation. wala nang investigation sa Senado
3: sa Blue Ribbon Committee.
1: Dili na sila daw ana kay dito na lang daw sa ombudsman para mas matutukan.
3: Alangan mag siga si Erwin Tolfo nga siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga apil man siya nga giduhig.
1: Munang wala diba? Dili gid siya mugunit.
3: Dili siya mugunit anak kay mura rabag ka nang may ipit siya dito. Ipit man.
1: Mura siya nagluto sa iyang sarili.
3: Mura siya nag nisakay sa kawa niya ginagkutan ang ilalom sa kawa na prito siya dito. Di ba? Nga ombudsman po lata naman yung kay asa na bilong ang ombudsman katropang Jovet. Executive. Kinsa may amo nila ana?
1: Ang
3: presidente.
1: Executive.
3: Sige, presidente na lang. Mention na to. Kinsa may involved sa flood control karon?
1: Executive.
3: Ang executive. Di ba?
1: Hindi kay sila manggod mga pangalan nga mga na-mention. Dili na magin na ikalimod mga katropa. Ang mga pangalan nga gipanghisgutan dito.
3: Bongbong Marcos.
1: Gikan manggid sa executive.
3: Romaldes. Saldico. Ano si Romaldes o Saldico naman sa legislative. Pero kunik-kunik lang sila. Kadaghanan diya. Mga engineer sa DPWH. Isa pa to. Mga nawala na itong Cabral files.
1: Nawala.
3: Gito ka ba kasa tinuod, na to? Matay ba tinuod si Cabral o nagtago na dito silang nason? Diba?
1: Parang nag-ano talaga siya, no? Kanang nag-connect the dots talaga siya mga katropa katong mga panahon nga gikinahanglan si Cabral. Nawala siya. Na-dead school. Allegedly na-dead.
3: Sinunuan. Nahimong state witness. Ano nabasura yung kaso?
1: Nabasura ang kaso.
3: Diba? Wala.
1: Ano ragitani? Tagna ragitani sa sunod mahitabo.
3: Nakaroon. Mahitabo sa Manila katropang Jubit. Nibalik ang ganyan. Naptok. Oy! Ayaw ko ninyo kalimti, flood control.
0: Bullseye!
3: Sa itong mga kaigsuunan karon.
1: Niyaon sa may mahitabuan ni karon katropang Prof. Marbs, aning 18 Marines. Ano nang mangyayari sa kanila? 14 Marines na lang ba?
3: Regardless, katropang Jovet, importante diha. Actually, dili makapatandog ang upat nga nibaliktad. Galata naman yun. Kung ikaw naminaw, ikaw nagtanaw, ikaw nagasubay aning istorya, aning 18 ka mga alleged magamit nila, Marine, imposible kay nga mubaliktad ka without the pressure.
1: Oo.
3: Imposible baliktad ka without the bayad. Most likely, kung ikaw nag-atang ani, nag-naminaw ka ani, posible, nabayaran yun na sila. Kinsa may kwartahan karon, kinsa may issue about malita karon, di ba? Kinsa'y nakatigom o paldo-paldo karon, siyempre nasa administration. Mangita nyo na sila guway, ngayon ang pressure.
1: Pero ako katropa, Prof. Marcos, magulat pa ako sa higher bid. Pero naman ko yung mga kidding aside mga katropahan, naman ko yung mga klase-klase mag-good ang reaction sa publiko. Klase-klase ang reaction sa publiko. Doon ay niingon nga, wala pa na ni baliktad ang uban, kaya naghulat pa na sa higher bid. Naghulat pa na sa katong dako-dako nga package.
3: Okay. Nabulgar naman yun. Napaka-nice sila yung guts ng mudawat.
1: Oo, kaya wala na. Klaro naman, ay obvious naman mga katropa na. Katong wala pa sila nag-recant, wala sila yung face mask.
3: Wala yung face mask. Nausap naman. Nausap naman. Pero wala na. Totoo yung ikaayo. Kay, sa nakasubay yun, may buhaan mo din mo. Kay, mapapreskon na sila. Mga dagway nila. Siyempre, pagpreskon ka na sa 14, nawala maling ka ng mga dagwaya. Markahan pa yung X. Yeah, nga nung mag-face mask man ka. Ay, katawan na. Giilad na dyan nila mga tao, mga katropa.
1: Grabe, naong-naong kita, giilad mga katropa. Ginaong-naong kita, grabe. Bullseye, good kayo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige na lang tag-katawa. Agi na lang itong katawa. Actually, itong frustrations, no?
3: Dili na mo may ma-blame, no? Kinsabay may naigo aning among, di man yung komentaryo, pa-CR ni. Kinsabay naigo ani, dili mo ninyo ma-blame, no? Kinsabay mga ma-sir and bum diha. Kay taxpayers me.
1: Yes.
3: Oh, ilabi na karon
1: nag-antos. Pwede may mangayog pwede may mangayog ganig sa resibo sa tanan diha.
3: Nag-antos ang among mga kaigsuonan karon sa Metro Manila o grabing pagbaha, no? Ay no, maingon sila, ay normal naman ang baha kay nagaulan man, pero at least, no? Dili pa rin yan ni kalahong po siguro. Nga halos mula pa sa tao ang baha. Siguro kung may flood control diha, gidapat ang kwarta sa taba yung nga proyekto, dili maabot sa punto nga inga ni ang experience, no? Dapat makapamalikas po si Jason dito.
1: Ambot lang, katropa ang Prof. Mars. Muna nga, kita, mga katropa, kita, kanang matag-usa, doon na tayo katungod nga masuko yun. Doon na mo'y katungod nga mangutana. Doon na'y katungod nga...
3: Balikas. Muna nasabtan ako ang sentimento sa mga estudyante sa Kalina.
1: Kaya nga nung nagbayad man tana, labi na in town ka itong mga nanarbaho ka tropa ko. Ginoo.
3: Malipay ka, nag-increase imong sildo. Yes, nag-increase ang sildo.
1: Nag-increase
3: po ng tax. Tama, para po si ibayad dito sa tax.
1: Nag-increase po ng tax.
3: Nag-increase po ng tax.
1: Muna diha mga katropa, itawon ang ano na siya, kwarta sa katawan. Mugay nag-ingon nga, kwarta sa katawan ilang gigamit for leisure.
3: Yeah.
1: For their luxurious life.
3: Kanang 25 million karon nga nadawat aning upat karon.
1: Kwarta sa katawan.
3: Kwarta na.
1: Alangan diba? Naman.
3: Oo.
1: Pero allegedly daw to katropa, Prof. Marbs, kaya wala man daw ginakita nga natunol sa ilaha ang
3: kisa kwarta. Kisa pa'y kawatan mo ang good katropa ng gibit, di ba? Ngayon pa rin ka, dawat ko na ako ng kwarta.
1: Alangan naman, ngayon siya, oy, nakadawat kong 25 million.
3: Para akong pirma, nai-receive,
1: ay nako. Anyway, pero dili sobre ra daw to katropa Prof. Marbs. Gamay ra 25 million. Anyway, mga katropa no. Maglagot ta, magpangagot ta. Mga katropa aning mga madungga nato nga mga hiskutanan diri sa kahanginan mo na nga kung nagpangagot ka karon, na stress ka sa atong mga gihisgutan, higupi na nag-Xanthone Gold Coffee Mix diha katropa para mawala na nang lagot nimo, mapakalma imo hang nervous system. Ayan, nasibog sa katropang Prof. Marbs bago ta magtapos mga katropa sa atong programang Bullseye sa tuwang Today in History.
3: Pa ano sa taro no, pa
1: light
3: sa taro, pa wala sa kalagot. Alright, sa atong Today in History. Ay, nindot ni siya katropang Jubit, no? Kabano ka kinsa nag-birthday karon?
1: Kinsa ba yung nag-birthday?
3: Ang katapusang uyab sa atong pambansang bayani nga si Dr. Jose Rizal. Uyab ba, no? Kaya di mo sila kasana,
1: wala
3: no?
1: Man sila nakasana. Gano'n lang ka nang...
3: Nag-ipon. Actually, no?
1: Nag-fling.
3: Nag-fling. Actually, nanta sila yung anak. No? Muna ipangita karon daw, no? Kay kabulantad, bright, diba? Kaya ni atong pambansang
1: kinsa
3: hero.
1: Kaya, no?
3: Kaso lang, wala sila. Nabuntis si Josephine Bracken. Kaso lang, wala na buo ang bata. Pero na yung mga istorya daw, nga mga previous, grabe ka, adarit mong gano'n siya, si Rizal. Sa mga previous karelasyon niya, adun to kung wala ba siya nabupuntisan dito.
1: Kung naamang yoy, di ba, bayani mag-itsa ka to, tinitingala.
3: Bright, no. Bright din siya. Oh. Oh, bright daw siya.
1: Siya ang pinakaunang chick boy sa Pilipinas. Oh, oh, oh. Dagan kay siya kuyab kaya,
3: kung
1: no?
3: Kung hisgutan ng chick boy, posible ba si Katropang Royce ang iyang apuan eh?
1: Kana gyud mo rag basin wa takabalo no na sa mga, mga nananalaytay ang dugo.
3: Dugo.
1: Ay, daba nananalaytay ang dugo. So anyway,
3: birthday karon ni Josephine Bracken, August 9, 1876, pila edad niya karon.
1: Oy, ano na kanang layo na kini ko kaano anak ka
3: pero dili siya pinay si Josephine Bracken ha. Mm-hmm. Foreigner siya, gipakatao siya sa Victoria, Hong Kong. Okay? Ang iyang papa usa ka British army nga si asa to, nakalimot ko. James Bracken, usa ka Irish soldier og usa ka British army, og ang iyang mama si Elizabeth Jane McBride, no? Yan, namatay ni iyang mama tungod sa pag-anak sa iya ha, and then tungod kay busy ang iyang papa isip military man, ang nagpadako kay Josephine Bracken ang iyang godfather, ninong, no?
1: Ninong niya.
3: Godfather, oh, nag-take care siya nga si George Taufair, usa ka American engineer. O, dito sila sa Hong Kong. Gikan dito sa Hong Kong Fire Department, no? Dito siya ang nagdako si Josephine Bracken. Ambot lang, sige, taas naman ko yung istorya mga kapapa. Paano sila nag-meet
1: basta
3: ni...
1: Basta kay birthday niya karon.
3: Paano sila nag-meet ni Jose Rizal? Ato sa susiyon. Pag re-enroll mo sa inyong subjects na history.
1: Mag-re-enroll ko sa Rizal.
3: Rizal ka subject.
1: Na siya first year college mo nata? Or second
3: yeah, first,
1: year?
3: Depende sa curriculum. Ba't mo? Kanay fourth year, na third year.
1: Ako kay Murag first year ko sa Polsay.
3: And then ang Rizal, mga katropa, bisang magkinaunsa ni mga subject revision, di yun di na mawala na ang Rizal kay balaod na. No?
1: Kailangan gid na to mahibal-an ang kinabuhi. Actually, Rizal og Noli
3: life,
1: na siya eh.
3: Life and Works of Rizal. Yes. Niya,
1: ayan mga katropa, pagbasa na lang mo. Tiwasa na lang ninyo. And of course, ito ikaduhang Today in History.
3: Alright, ang ato ikaduhang Today in History, kanibago lang, no? August 9, 1945, nitabo ang pagbusikad sa atomic bomb dito sa may Nagasaki sa may Japan. Okay? The second atomic bomb is dropped on Japan sa United States. Actually, ano ni siya? Second World War.
1: Mm-hmm.
3: Oo, mating panahon sa gira sa Hapon
1: patong,
3: o sa mga Amerikano.
1: Ano, patong halos na pa ang part aning naigo, no? Kining Nagasaki.
3: Pero nasugod tong Pearl Harbor, gud itong Misaygon.
1: Yes, mga katropa. So, dari ni siya ang katong... Actually, gani na i-part ani katropang Prof. Marbs until now, wala pag ginapasudlan tungod sa chemical reaction, no? Aning atomic bomb, mga katropa.
3: Mga po yung time nga nasabay o gira ang Amerika, Pilipinas og ang Japan. Muna pag-ingon nga I shall return. Ibalik ang Amerika mga katropa og itabangan ng Pilipinas og nahitabo ang gira Second World War.
1: Dapat tayo unta katropang Prof. Marbs as per the rin, no? Supposedly August 11 unta ang kumbaga giplano nga ihulog ang kining atomic bomb. Gipanganlan nila Fat Man. Pero tungod kay na may weather forecast nga maot kuno ang adlaw anang August 11 moto nga gihimo nilang August 9.
3: Isayo-sayo
1: nila mga katropa. Yun pala yun.
0: Bullseye!
1: Alas 7:56 na sa morning mga katropa. Wala na kita igong oras katropa. Ang Prof. Mars paspasa sa oras. Ay, grabe. Parang igor naman tayo mabhader.
3: Naglingko na dyan ta.
1: Igor na kita ni Ighamder. Nagan salamat sa mga katropa na itong nakiguban sa tuwang programa. Karong adlawag gikan alas 6:30 kaganina hantod alas 8 ning mga orasa. Dagang salamat usab sa mga katropa nato, katropang Prof. Marbs nga nagtanaw sa tuwang Facebook. Facebook Live nato mga katropa, XFM Davao Katropa Digital ug atong Sentro Media Facebook page. Ang mga dugang balita ug impormasyon pwede na ninyo bisitahon mga katropa kay updated ang atoang Facebook pages. Ayan imuhang last nga greetings timbaya sa mga katropa
3: Oy, happy kadayawan sa atong makaigsoonan. Actually nag-start na ang month long celebration sa Kadayawan Festival since atong August 1, okay? Sa mga kabulan nato nga pag-celebrate. Mag-enjoy ta sa kadayawan, dagag prutas ron, abundant ng prutas mga katropa. Siyempre, while naglingaw-lingaw mo ay kalimot sa pag gamit sa atong mga produkto sa Yes to Health.
1: Yes, init ang panahon, naisay mo taligsik, dapat boosted atong immune system, mag Xanthone Vitamin C mga katropa. Bago na itong nagkaping healthy, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang atong pagpanaguban-uban karon na dagkinato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix Turbo, Male Enhancer Vision X Plus, Premium D3, atong Premium D3 Coffee Mix, atong ang Clear Skin Herbal Soap, Turbo Male Enhancer, at atong ang Xanthone Gold Herbal Tea mga katropa. Dagang salamat sa makausap. Ito nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Sunod Domingo na po mga katropa. Same time, same station. Gihapon din lang gihapon sa XFM. Sa ngalan sa Kreatibuk ang Puwersa sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Professor Marvin Pinida.
1: Inyong katropa, ubos nga lagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol sa programang Bullseye Weekend. Kamatuuran ang sandigan.
2: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Santo Blasco.
12: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
13: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
15: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
15: The Secret of Health.
13: Santhon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Maricar.
6: 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
8: Santon Plus Coffee